0: asituarure na inumbura na atambe mumaete na ndaze torodzi ni mbali sana yobono kanyeka chideke mirongo ibere na isana isto chapto kire sa tise chebono mubaso lero jumatatu manya ekine kionje to abaire nge wiki na kingo chikoba
1: ego nduta itito moto sana
0: lakini manya taka mumechelewa leo seemingly wiki ngime utakuja kuchelewa basi takengera mbona hos Tumai tinga kia kora, kora kusinu abateja tuara kari climaxi. Wewe no teria kora ni
1: wa. Ndio mno mai tabantu bago so bange mono.
0: Ama gosa na mno koi goro teri go kwa neta kwa kigesa. In fact yuko neta kusunga makondo ka.

0: ukuru sukuru go chaga wai tumu kaso wacha iki mahambi kwa buka kwa la ngaki ngaki re raisi komu ntunga bugata kako
1: tani kitu kiraisi
0: kitu kiraisi
1: yes
0: you are hard hand money kwenye bugata kwa yano jwa beta jina akong sana na ya tuwa ningina ensa maate ika ngaki ya oyunumu wana musiki kusiyako yana kuchu
2: Okay. Ni watagerete omurubili yobuwe ntabanania na Jared Nyambega Ekwinini na Vincent Babu. Uyo nomurubili yobuwe ntabanania imejige sa FM na Jared Nyambega Ekwinini na Vincent Babu. Ni

0: mia basikari.
1: Oh, ako tu mera basikari.
0: Ako ngoro rori. Ingia mi kali ero go cha personal. A basikari ako tu mia. Iko nga a basikari bitu anya ko ba go tu mi go bobe.
1: Na basikari aba iko bajete.
0: Na ba ka ban go tu ba go tanga yan tu ka kin
1: tu ba. Tu ba mangana.
0: From above.
1: Yeah. Guruguru.
0: Guruguru. Do tu atu mutu ko ba te kwari wancha ta sai gari. Mutu ande sigere. Aba na ba itu to kuri.
1: Ba de school
0: fee. Ba de school fee. Ba jore ke te ko ke. Yani nga. Abantu bande ba idira abana ba bantu ko banga bantu ba gutume ku bobe erigere koro ki priority yabo
1: koro ki obane nebu abo
0: koro ki obane nebu abo ngaki kitari monto rachi esere
1: ma tengo saira karuri agatera uzi tumie nguvu zako kunyanyasa wenzako
0: ma ta ya gocha
1: kete kitu agatera uyaban
0: ma ta ya gocha vini
1: huruma ya
0: lizenti amagana ya gocha Magega yomo konyu bumuraibwense.
1: Yes.
0: Ngokoro mukutano monene sana.
1: Omonene go. Mukutano taba mukutano. Taria monene sana.
0: Grebete mukuje okwani kasemata tanga ki abanto. Ndia tuna ko operaisi abanto sai di fumbiri. Eba igwete chibesa nkoera nuchire.
1: Ehe.
0: Bakachira chibesa chiyabo.
1: Bakachigo chibesa.
0: Bakajwa mwabazie ke.
1: Ngapanya ko romo sikwe kindiki. Oro sana imene chibuti barabwate.
0: Abegete chibuti.
1: Ago taroro sana imi. Ngiki abete bana kaigrali.
0: Ngota. Ego ngulire dale go mayinga yirende ngakie.
1: Yara itrike.
0: Ngotarali ngama ngakie semete sometimes abora atale ne gari. Pete ko fize dane ko. No era so gotar to gotarali gari yok. Kora abra mo kwa menyan chira kie bisoero. Yo so ka waso ka gunchiro go. Ora ngamu kunjo iga tieta basikali bua eh. Akagere kanisa.
1: Na?
0: Atieta basikali bua kawate na abarolire.
1: Eh.
0: Abo njene kanisande njua kamu kunya basalie kama futa basa kanisande
1: eh
0: ya eso krete maga ko kwa kacha bo beke gite gite kya maga chinye niro go
2: ni go tegerete omurubiri obwenta banania na Jared Nyambega Equinini na Vince

0: Agini tani bobe.
1: Mwana kurigio bunga ni mako anye queen ni gaki.
0: Mana kwa na basani ba ne? Siku hizi monta yuko mbodi zoni vyo manya. Tuzore passport. Na kwa na musani ona ngakiwe ngakiwe ili de gawe.
1: Mbiyamore.
0: Mbiyamore. Oyo kwa sisire kera vina kibono.
1: Sesi sesi.
0: Sesi sesi mpuyande. Queen ni
1: ah. Tugotara.
0: Amen. Kwa nda abu New Jersey. Ana nje kanya wali wana mwete. Nubuwa tone passport wana. Otuwa passport indai. Wala poru nyetuwa na. Passport me to expire ese ni bega na nanya dige liga nanya para chico de jiriga
1: apa para chi page
0: nanya kono ni apoting in de ntango gocha
1: pa ke y yo ko vamos ni ko ikai kwa ni kwa
0: ko garaki
1: ni don't go beyond here
0: mana si ke ruisi ko kabisa
1: o diango kwa diango kwa diango ko ligia basani bari bara ko ni omo sadi na chairman Vincent na bago ko ni zefo mueno na bago ko ni akuma Bethwell
0: akuma Petwell
1: na bago ko ni Alfred Murararama ko USA na bago ko ni
0: haki because Vincent tari bome nko
1: ba ha mamuma
0: ko USA passport ri na nyo yeti na nyo yeti even ngone kibande ngurusi
1: kose kose kose faka neke kose rere kro we de para kom kom ose gari
0: nganga ne kwen
1: kana ki ke bat
0: na na ndo mete passport yeli ben tinza jiri jiri ya bure tinza yete kapa edu nane mia tano edu kumi na mbili
1: iko bado tara nye facilitate
0: ande nga sako te fini
1: nyaki mete facilitate se ninjiro
0: facilitate se ninjiro kato te fini nubu ato monta aliga alinya hayo orang panye passport ekirundo kene abwa tene giaki tubara oke passport yeso ke yo
1: ke yo yo yo sungu

Ama tenga fraida atari kwani oyene na pakoyene ni roma na nyasawe odio ko twelie mbura botukono maso buna wanaka tukunyira mangana yona yuno.

tengekere ke CFM ko ketinga bakoro ko ngamachaga na bago chenengere yo ki Rwanda FM mu yabo ye 15 limo cheza cheza kanu watire bagali okoli abese gante kanu kwenta okorano kwa na sisi mia sister 779 ash

Kenega se femeng kubaya mwenye tingano se sobere to matere kwenye kwa mwana inchi kega se sturi na bole mwana inchi nga ke intu mwana mwana inchi nge tura anyara kwa toko kora kutu kwenye kuchi promisi chiku nye kwe tibu chimba kwa igoro kwa nga honi inchi nga rikati inchi nga rikati kutu mwanya tina wana abantu na atali raba lemi ya sama tuka atali make lakini ya bale mibakole tibi intibi ya wange baba atali bale wale ni support kuruwa se county government aba lemi ya wange bakole tibi intubile biye kieni abalemia bange tali bale bayire bintu kulwa support kulwa se nabantu bali ndi akakole ndu byabo kete kunyenda mali make intu buna abalemi I know of some groups chinde chi changi kwisana chi abe kanamo cha kwa but rende ekere bintu biko kulwa kulwa se serikali ye county ko serikali the national government kira bantu bakole ndi bintu biko change yes kira bantu toko kwana ganda ngo jinse mo chinde I got it nanga kya bantu bekire bintu and for your information by the way abantu anyamwarire enjiranere diploma chikare kwa wachinguru sana abantu mosiere nene kora beka bani nabino kuchio kento kene ngira abantu bamanyeta bandi batamanyiti tivet si chinjira nere chikwa wo funding injira chikwa ko kento kera abantu bandi barocha bandi bataramanya ari abana bagasoka kugizi kwa banke sana bandi bakare ko kugichinze chinde kuchia iga abantu bamanyeti ngi bapime tingi barocha ndikora nyira abantu mara yabona bunanga ki intubuna abana inchi bansi gaiga ekyara abantu bango tukunya kwa chinkobi tonya kubwati abantu lakini tuwa mekuburinga ki abantu mbali bawa kwa libi nto sana enumeleza mwema itengu mbali minaro ya mwema wati chimboli more than 200 chiko kamwa chema bere halibu gita chema bere chimboli chema bere kabisa hapo kiti chinyinga kabisa hapo kiti liru ndoli nene ako kwa mama bere ayaga ndo kuchipagare maate kuchuma be nto buwati abantu bawa kwa libi nto lakini mwono mchana nolinga the good will skamene tiko je chia kuga igaba ndo tere to iruke to iruke to iruke then nothing ngambiende ko chialia ndo no barale akini asinale onye ndi ibintu bitwa ko ndo ki ha yige ndo ketengere kera nga kigente ke tuko suma kebe kwa hm ekera abantu ba chine chikambini kere nga kingoma etengo cha nga jena rusia magena ya gaiga jena kole ki turuko ukende ne barongo cha kole ku chikambini jena ndo ba so kwana abantu batibira li toke ligo ninje narajeza chinde chirega abantu balenge kwantu makuboringa ngaki ndi kuwa lengo kwa na chikambi ni mitubiri kuwa lengo choka nda abantu bitu tiko nya kwaka chinko bimono tako kenda chikambi ni chama na siasa kuole nchara aba na injira wako beka na boka I like abaka tena rocha liyo kindo so na unfortunately thing abantu baba asirire but I love the way baba kete chimashini chiabo akolega siabo si ekirbo ni ekira bana inchi abanyana boka baba ikanamo bakola ibintu byabo kibetamu ngore bolinga onyoro muntu le para kirenga kikunya ko tera kuchiro kunya ko kunya ko le kwere ni omuntu bwate ibintu bya anyore chipaka ekira people promises chikoro ni chubo limo kirenga ki abantu babo ati kuchiabo baitu mega saa wakunu 200 kiangona kokenda lakini ubotakana obole chende takora litko kaera liye kube ku Karen tete kora de ekidari kube ku runda abantu bacho lirolio abantu kuba gukira abange moko kanga abantu bagira abange that is a clear sign yo botaka no gutaga nda skuru nenja kwanya korora liye kube ku runda kwanya korora liye kube ku ne kube ku Karen ngi chiko beko abantu kuba gotoko

Kenega CFM ngo ngitenge ngo chikuru ga sister kina ngatango kenge umuntu bayiga tena rango sini nyara ko banko umuntu kige besa nagatebe ngaga we kanguni umuntu 5000 ngwano ko kubona John timati ko sega aralire ayopu ngana begete simi ayo na ko mubugiriga atebe ngonyo rebesa ko stara nyore besa John ni wana nasi asobera tande ba ku John wants to te ba ko tuma ko nyanga ningo kente andrango sini mwikire gaiga Yes, ndrango sini mwikire gaiga eno yolide cheza cheza besa ayopu ngana buli tisimi aye tansuki ayopu ngana buli simi Junior Corra, caralho,